David ay nambuno po. Elizabeth Beth, kapibasan ng Sabag Maridaw. Mamay Jetty, kapibasan ng Sabag Maridaw. Mamay Jetty, rehead kampong sa Bandil Papar. Kaditi paso na po ang kapon, kapibasan ng Sabag Taraw Katahu. Kumari Ano, Sikolis, Evelyn Anol, Fredolin, Jimodi, Joanne Marcella, Julius Sinakagon sa Duil, ay nombor na po, Empay Pagwatan, kuma inong kapan nga biyo, Nobel Dezu, bahay no Hansan Hidas tamay mo ka. Geoffrey Antang, kapibasan nung sabah kumadidia, mukuma nagisabi abit tambahut, mahal nagisabi abit tabi na itambahut, makikinong ako sa Bavi AFM. Julius Wong, kapibasan nung sabah kumadidia, makadit ipason di Julius, pong kapon daw kuma di tambahut nga bi ama nang hiban kumari odo aki uncle auntie mamay inay bo kapibasa no sa kuma di bezo no hombus no ka hombus nikiti no kapi hongot di bago kan go pa nga kana makina mo hozo sumusut hozo man tadi Martina Salajun ay tanda tambahut ko kusan sutanon hozo man tadi Marcela Michael hanga don kampung

0: Hello, Kompi Bosian. Izo vanistoroi, pada hivai, mokinongo, lidiu, sabah, VFM, inoikot, vinasi, om oswau, tomaimo.
1: Sebenarnya kami timpu di ti abah besan penakan hoso tarakotahu ngano gunap nadi pengkopunga kiva po bagu bokon opason kiva pipi po bagu pason kemuzanku ngano sifat-sifaton kiva po pahumbus bagu dihodati nuk ya opong opa iti abal tadi bo do ngosu bab di ti pengkopunga ketahuan kemari di setin senan nam ketahuan tutup ay mar kunung di ti Sabah VFM in pangan kedazan tadi kumai pinapabuzur pason masaid Facebook, WhatsApp, masaid TikTok, magi husi-husi ngabi pason to kita ko, masaid Facebook, WhatsApp, umdagi masaid TikTok. Ko tau huadan, kumade de sa tinsanan. Tadi ko po nga, arahi bay, do mampasat bago, eh, dababasan panakan ho, so tada ko tadao minggu, diti, do ontok tada minggu, da jam ko tu, tahong pod minute daw ng subab, gisam jam kabahu, tahong pod minute daw ng subab. Dari dabayanan pa nga jam kabahu, tahong pod minute, do daw ng subab, nadi, eid pogun, do tokong.

Sabihin ko kami ka na ho sa manta di Rose, di Sulay, tando. Tapos yun ako kinapa, nag-iate ko pusan ko ka di James Sham. Timpuro ko sa imbanta ko titi, nga mudi ko di nari. Pwang habido, anong pamitit it ka sa imban, boss ka na santo. Ika na pala jam ko si Zam Dong Subab. Yan pa ko tangpot ka na dyan na gay. Connie, damon ang puwan, di zumanta jam ko si Zam Dong Subab Gisom. Jam ko, panamunod pa tangarap. Ang ko pa nga katawanan ko kumari di sa tinsanan. Mayaga di Novangan Mazay TikTok ako din nga biaay tungan Facebook, WhatsApp katohanan ko kumali di azu tuto may muna kulong di Sabah VFM pangan kadazan iti ako na po pangan kadazan ako na po kasahimban boss kadazan nga magisusaway kasahimban di Sabah VFM diti tadi po kuhi dati mong kizan man tadi azu po ni zon kiti hozo man tadi Matilda Mojiun itando Agung Agung Kuyu U. Patoran insan pabago ko mari desu apa na dan tumoy mo kiningan ana unum pasan karahe pa minta mong kahida santinan to ko sangyan do mabus minta damin karahe mo hivai mo gavit pasung nagi mo gavit do baig inumon modo ko no gavit na mo tabi pibasan man tadago shalom man tadago Stephanie Jepolin Joti di Jestep KS JJ.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Bana!
0: Pitukang kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam, pesorong kam.

Itakan na lili, ahalulum am asusungkor na rondo ang bokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman

0: Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragit yung makalala tojo, mulupoy ora lalaing, intorno yung mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pay takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupa na kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mang kaili rakursi tinaulian, reo kalupoy yung mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.
1: Ami apakah inyo kono kula-kula pembalaan nasungkai tra kono patnu oro alasut tu raraino luan tra hino bahaga bagaka kono kuna pembalaan onda pinasila anu kopisan hilong rababal nu kawanan nasungkai tra kono angulu awas mahalo mahanit onda inilai naso kula-kula kula negeri kono Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak, am Sabah bahaga bagaka Sabah yuna selora sandakan rapaitan telupit labuk am Sugut oli kono Ratongot mekudat selora pitas am tawau ra kelabakan ondo inilah nasok sekura jam ka opor ra londom itu jadi tio mekuna pembelaan rababal nukawanan ondo pinasila nukopisana hilong rababal nukawanan Malaysia gapamet Malaysia mihondo peo pelirai na per jam kapalu ra londom baga pegakai na tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion ku rimbai tirong takanor rimbai ri apiang sosun rimbai karato matomu ra undian bi rimbai ri Florence Sorabin mengkoson restakan kini ngora rimbai-rimbai pak kegagah itu pentaman ri merais peranuk amolisikin oko indah.

Rondo nga saat yak kasangkayan mo yun? 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, pabulya ka suku 100 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulya pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siyo into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siyo. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

Katabi na kayo kapisan na nga natutuwang kapisan na nga makinungaw dito ka sa limbahan na takaw antok at tuwang tarawat katalo dito tabi na ikaw kado na pada manam natulang at kawalo dito taon 2,000 doon na pada manam insan po kapisan na nga konsikahan to ka sa sema mili makinungaw dito ka sa limbahan takaw ya manto kapailan panang dito kamayan dat magigyan hiti ida ponong kota kinabalu nga katimpun dito raw bay no gisom katalo na permiso. Ada tulan at kawalo di tepi naiko nga hara iti pipiro kakadayan akan ka kakadayan nga wawayaan di pasarili kakadayan kota Kinabalu dot man tutubay misusuhu tami tinapo nga montok dot manahak kasiwatan kumaditi ababayan raptay om pamaramayan dot tadaw kabansan om tadaw sabah anayatan dot apagun ya mantako ramayo iti tadaw kabansan om tadaw sabah antok di tika talo na permiso do tulan at kawalo di tika tahun 2,000 doon na paramanam. Ya tamin ikaw, mantok na at manimpun di tika sa limbahan at ikaw antok na tatuang na't abana di tika sinding manta di Simon na bukag iti galunggu tambulian ka di tika msuhutonan di tika sinding manta di Zibi kundihib iti raitan dot kada alingay kobasanan ka di tika now kinanghat ikaw.

0: at ko jam ko siyam apat na po na mapat a minute at tatuang antok data binary ti iya kumado kayo dit muhod dati ano no ababayan antok data jam dato kumado dati no umbalan ko dat ano ready iya kumado kayo dit hara dati sudawil teka pantun kad baros dito ko sudawil teka talala dit mila mando kayo po ilang mila mando kayo po surato maya diti WhatsApp Sabab FM aso isa siyam apat siyam aso turuwalu mila naging maya pasuratan do kayo maya diti live.facebook om nagiti live.tiktok Sabah FM. Ito na ikaw iti ababayan, namitin na po nga karayt dat ababayan reunion tanaw paganakan si Nakagon Buhanji amantok na dito ang 2,000 na po naman poro nantok na tanaw ko ano matabantol dito tabi na ikaw ko doon na po naman siyam datulan at kawalu dito ang 2,000 na po naman katimpun dat ajam ko permiso ko sabon gisam dat ajam ko ano minsa sedap ididewan huguan siyaw kampung Tuabon Pinampang. Pengkuro harati karet dat pengkuro hot tema dat rasuk ngatumano dat tema wotik apaganakan do kayo. Santo punghatan tabinay ko ngamila rumamut di tabinay Clarence Binayu manarikohan si Nakagon Buhanji ede piramutan aso iso tolu walu siam siam aso aso iso aso. Ya kalansanan iti si Nakagon Buhanji nga nakano haditi kapailan. Patam na ikaw pagulo orang auto ko iti sining na sumusuhot nga rong hot ako pati.
1: Koyloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no menutud rinomos kaya nondit osarut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala ontok danda gisom 1,000 ringgit manjilo korikot 5 tahun teko gedua dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo, lisahu om keligogon kelidasan, lelebih na tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapuy. Kada petutud rinomos, nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan, tokau toinsanan.

Kailo ko nang ko? Mamanaw gakod miyampay lang to sikap to ko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay do panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sa nga po nga, mamanaw, mantad po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapi media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagulan, WHO, katus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit paintimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

0: panudukan manginlayt dinahan babarang lalabino takanon dit arwayd arumbak. Pakadahon isto ang kabantusagit, suhut ta siriba kapanginlayt itreitan tindak balas kimia isto ang takanon, suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunyan kulat ang bakteriyad mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.
1: Boss, waig tomod isa.
2: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tomod, teka waig aw omis. Akan ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig tomod, mila, mangidu panuhan dit alamus, kapuriman dat asahang nga masonong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamabad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanaw. Kalidasan ta ko na po, lobit agayrati ka mantad dat anu pamusarahan dat tulunsuway.
3: Bunga Reflesia na po nga ay tutunan nagi sa bagi bunga pakma om iso bansa susunyon dit raitan dot atumbuhan parasit. May ang paginayo korikot sa mito, pinapasili bunga dilo bunga bobos tagayo id pumagunan. Kiwotik at taragang awarok opurak autong kasingudan bunga diti kiharo id Asia Tenggara nopo. Bunga Reflesia mamagunad timpo 5 taon dot mamibunga nga itabunga daw o timporon salinayt 5 gisom turu tadaw nopo. Ida Malaysia, Reflesia akito ida Pipiropogun, Kampayno, ida Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan om Sabah, Miampai telu bansa, id Raitan do Reflesia Ketiai, Reflesia Prisiai, om Reflesia Tengku Adlin. Sabah pinapasili kesuayon bunga Reflesia diti sebagai iso produk kotembuluyan.

basanan kawawayon kapasiyan dit Olidas gampion ka kanakanan tikid ta daw ubasanan ka pangakanan dit Olidas tumanon piramida kanon dit pinatudlok dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM mga kanta kanon dit asawat ot karbohidrat megal kata kano om bijirin to karbohidrat no po nga maganud ginaras dot tinag rapaon ng kawawaan nga usunong nagi to agumuh at vitamin. Ang kukurian at akanon dito agumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan kawawayo kapasiyan dito Olidas. Misinguyat tinan matungangis nga usunong nagi mantak tinan tako. Mga kanta kanon dito Olidas, misinguyat tinan matungangis dito mitilambus. Kano manorob dot kalori itinan mangingkurid winagat datinan serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo sa minggu selinay doon apod gisam talo na apod minute.

Pagupay na tulong suway dit mo maguna. Masnod o susat ako, tulong suway nga mga hukdat ako. Pengkura po, tikid kawawayad ta sanong nila. Pagluanan, mihampayad po mamusaraw ta sanong dit ao lumansan sa mulian. Ubasan ay no, kiginawa mga hukdat tulong suway, tikid kawawayad ta sanong, pagulikawago kumadat ako, mayad kasanongan.

Mamarikat hapat na ribu lang sa nga daw munta kulidasan ang kagarisan. Hapat na ribu lang sa nga daw na po nga kapibagal niyampay. Kumaw sa linaid siyam na hapat minit. Mimbasikal sa linaid turun na hapat minit. Pamanahan kisinadud 6.8 km. Mimbul sa linaid siyam na hapat minit. Mamanaw at hapat na ribu lang na po nga kohok nagi mengidu 300 gisam 305 kalori.

0: Tulong takaw. Asa nang ba?
1: Kabisa na nga natutuwang kumadya Paulino sa Gion, Nancy Lian Terry Tigabil, kaditeri diti kabisa na nga kumatayin sa natambalot ko, it makikinangaw ko sa limban sa Bab FM, pibabasan ka diti ponsi ko di Terry, hindi po nagirelan rin na kabisa na nga hindi ka ambalot tabi pibabasan ka di relan diti Josie Mindong, kabisa na nga tutuwang tadaw ko talo kumatambalot sa Bab FM ko ka. Robert Berto, kabisa na nga natutuwang kumadi Robert Berto, Maria Johan, nagi kumadi Angela Ojik, Charles Loginon, Amiti Pason, manta di Charles Loginon, kabisa na nga natutuwang tadaw ko talo, kumatang at pinay tambalot sa Bab FM, Facebook, amten sanan makikinang ang awis sa Bab FM, kasalimban boros dusun, sudapon di TI, o sunong kopya, tabi pibabasan, ang barakat mantan minamangon kumatokaw to yung sanan. Poon si Kaudia Tepinay, Charles Loginon. Ito na ikaw ba na dito jam ko? Permiso, apat na po daw mga 2 minit. At ito tuwang ko mayon at manapaganap na dito po kumiyampay daw kayo on talk at tuwang taraw dot ako talo dito. Akong sika na mo ang gigina kumado kayo dito minampay. Amiro ba't ako kagoon to ka suay timpo ka sa limban, kapisanangan at ito ang kapisanangan at madap om hinaw ka pwede damat.

Koy ho ka nang ko. Pinay tutun o ko tulang tanda hogo. Mantad po di ton sa ibu sa samangatus tu o padam tu. Masa panuan panamangan hogo. Paghuwi dito, undang-undang dino. Papampay, mungingin da po tanganini kay runchit. Ang pinay kabas, masa panuan panamangan hogo. Sa ibu sa samangatus si samangapadam tahu. Sanya na kayong kabas o ginumo mangingin da po idagang id Malaysia o magumo na di kantakan mamusing tay mamadung masa online pinay magon na kapalintan o kotulan mong mahig mamamaguno katainan mangindapuan pinagangan electronic dubangay bo pram dubo o manay so kotulan mong mahig mamamaguno sa ibu sisam nga tus sisam nga pram sisam na manahob pangindapuan online ay so kotulan. Iho o nubahisonu. Sangyan mo mahila bakang idhivang social, basaon kapayhan bakang ipinatonda di po po pabahi. Bion no, daapasi o bakang dinaw ang painfago po. Napusingan tayo na doong na mangingindap po masa online? Tumungo, hangkod katainan sa gu mamamaguno kabansaan MCCC ISO tahu, tu bahu, tu onom, sisam ISO my aduan at ncccc.org.my. Kumuntilian pidagangan suang pogun kapolitif om kapamagunan iso vahu ISO vahu vahu onom vahu ISO iaduan.kpdnkk.gov.my. Isambuvan kaysan ngavi mamamaguno Malaysia FOMCA ISO tahu tu vahu tu himo onom tahu tu ISO mamamaguno taba o kumukawasyal nila.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahing kangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako ko ngaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makiano siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbol card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka suka makiano kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbol account ko.
1: Vasi na yung nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bay na diti. Nakahantay ko kakado ba usin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mo gun samang na po. Yeah.

0: Lahan min kikit winakas lotilik idamin. Bakang lotilik kaiso sumbu. Bisakon sumbu idhivang di augunon, kivatuhon mo boss da o sikap ombak o sumbu nung sa saupikiton om pisakon. Iso lahan da umivad mantad antakan itinopo nga putontuon kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mamaguno da hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohagos son pengikit. Makang lotilik kaduho. Kaban poposagit. Kadada sasaw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do idsuang kaban popoposagit nga palanon do tababasi mo'y do aw sasaw magukab do tatangob daw dino. Sasaw pingo kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit idsuang om kapapain kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Bakang lotilik kotahu. Popoposagit tangus. Patontuan sinagit na popoposagit tangus dahil 24 degree Celsius gisom 26 degree Celsius no po. Aw tagalo pa indaman sinagit gisom 26 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil bakang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga no po na papayang kavas kapamagunan vinakas lotilik gisom opod piatus. Lati dino, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas kapamugunan vinakas lotilik. Bakang lotilik kaapat. Kili lotilik. Lahan daming gikit vinakas lotilik, sanyan mamuguno da kili lotilik. Kaiso, patontuano, da painpano o kili dino, paguhuy da pahasuan. Kahasu po ovaig dino, o pasuangon no, doid palas. Iti paintanto no, da kapanging kuang, da asasaw mamuguno da kili lotilik. Ha, sangyan na kano toko mungoang do ko pamagunan binakas lotilik, bin lotilik toko nga akuang, balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popion. Iso abal di tabasi, konek?

Tanda ko no tadaw ini ba pototong ko binon na tikid ton do ontok ko dubang padamdu vavuhan ka apat sa bagi hang mamagatang papayin buhay tanggungan ang papayin kawas to pipi manan do ita tangatuhun ngawi do mintamong ini ba om kinizunan pusohi. Nakapumusaw tako nang ko do kigampit ak posisyon tako miyampay ini ba. Kaya ako nang kulahan ngawi mangumuhig ini ba tako. Lahan ngawi dino na po nga. Pagabit na rabako sandi sa nyan do mumuhi. Bisa ko nulatilik nung aw gunon. Ubasanay da papanaw ta huar, mongin kuang mamaguno mahik o menodo mahik, agumo asil sandat ang kikitan toko mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asil diti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema, kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin tako miyampay aba, miyampay mananom kazu id pusohi hamin. Pumuhin na rabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano tako mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa bapad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe miyampay aba to ino na pang sandad i muang kwang. Pumahin na rabakang oswaw kinezon ng pusahi ino kay magon. Asil nga biliti kano mangingkwang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

0: Visione, kopisomo, tokorago, loisantana.
1: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko pod kam. Jam ko piyo na niti?
2: Oo, bo. Kapo di ko niya. Bono dito duminda do jam ko pod do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na kita mo maguno zodok lita sundi, dati.
3: Siyaw, siyaw.
4: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nung minindad.
1: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam tahong mapadminit pa si kami ng dad yaw dati.
2: Oo, bo. Isiyaw na kami na boss na miyan dato ko naman manaw ka, no? Nung noyhan na gaya do sunod ko, mugot na kita mo maguno si ko'y kulita sundi.
4: Kada ko hodong bo, nopo po hodo kulita itindahan nun ditino.
1: Miyaga ko, ako hodo o bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
4: Koy ho ko no, o gumuko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na dakan to, liminuo vagutizan. Mo'y di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
2: Ano vagu? O gumo na ko sa pangimbasa no. Bah! Ano ba gwinda doon no? Ano no? Mamanaw to ko no? Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

0: Pagkinaho, kasalibaan mo sa karazan, tikid taraw, jam ka pataho pa minit, gisam jam kasizam, daw nga subab.
1: Naikot vinasi.
2: Naikot vinasi.

tinau ki maragang na po nga isto tinau ipoinsuang doy dusun ikiva id pogunditi. Ginumu do tinau diti isosomo do atus duwangopod ngoy butuhun iko gumuan dino poingison id uvang kotamarudu om uvang pitas. Tinau ki maragang kikotumbazan no kotimpun mantad aki lalakaw sanguhun kusay kumoiso nyampay kointutunan tinau ki maragang id Kampung Palau Tolungung, Kota Marudu. Kapagatan socio-economy diho na po, nga mananompaay, gata o piyasa o mamaw, isabagi o todonon takanon o pangindapuan. Tinaw kimaragang kiva adat mantadi paguhui, katumbasan, tunison o sasaw kubasanan, sani kapanadaan o kinoma hongon, pangusapan kubasanan, takanon om pamoynan ko basanan subay ko kalamasan doy tinimungan. Bos, tinaw ki maragang nga misubay miyampay bos dusun om kiva wokon bos do tinaw ki maragang aw olotian toy aw oyhan do tinaw dusun subay.

Kapibasyan ako sa Fab Kumada Idea sa YouTube na ikong Avi. O, oh, makatawalan mo. Mihi makinaw. Lo, kasayin ba? Dato ko, dong sa Fab. Ta daw ko, apat. Ka, dufong apuram tu. Ditibuhan ka pa ho. Dufong ay bu, dufong apuram manom. Dari, mahansan lo. Apasi, kinapasikan, kinatungagan dong sa Fab diti. Tumiyang busta ko mo, hiya sa ginabom. Mayan pa diti ho, so, mantali, join is mantahan. Pampang, wasay, kionsom.

Ya, tapi kau ngaving kan rasa hozo no lo tahu di bawah ini. Hozo mantadi sela pita lidadun potong isan id uvang pinampang om paguhi din ako ng utak ulo hozo mantadi Jonis mantahan pampang wasay kionsom. Dadi damay na jam ko nom opo na mapat minit na long sabab din pagunta ko. Ay kat jam ko nom tongo pat minit long sabab ko ngo ko abal din pagun. Dadi namat ay kata timpo din na. Kakal pagod ako, mamahi sa ginawa ka na umakinangaw. Liti, hozo, mantadi, Oswald Supi, ikot no, doid, donggongon, akong tinamod ko kadi Betty Jipol.

Ja, det blir gange vi nå, og det går du for oss så vago. Ay kat jam ka nam tongo pat minit ang suvab ka nga ko abalid pagun. Kapiwasian ko mga tabi na nga vi, mama sa mintong miti hambus mazado TikTok sa Babi FM. Nagi mazado Facebook do sa Babi FM. Katuhadan ko mga dadya. So, katuhadan to mamihi mga kinangaw maza niti niti TikTok om nagi Facebook do sa Babi FM. Ang nagi suvan tabi na nga vi i makinangaw do Lidiu. Taika maza do Astro Vahutu Aiso. Teko, masado RTM click in ko na palahan yung zoom kinawa ko. Same ba na tako dito? Kansan o his o ginawa dito? So, kung o doho zo nga viko ni kut. Doong sabab dito? Om nagi kapayhan i kahambus. Bahom ka na mo his o ginawa. Isa po hozo o nga na tako. Joget pinungan ka di Joseph Isip Jamul.

0: sua auto maimo.
1: Ajam ko onom tohongo pod minitong suvabid pagunta ko itinol Sabah VFM kasimban boss kadasan.

Kapivasian om tabi Malaysia Madani. Bahino kinungo na di Dizutia Balman tad Saba VFM ipambuson ko isawi Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhuna po nga tuhu do abal. Duvo nga padam apat mo gigison pinizon id PPS intun paingwaka upis uvang kalabakan. Kiguno pavakason o biotechnology sa bagi bogisan economy strategic. Abal poimpanu. Sutanon katutudan kampung pangkalan kalabakan di minsa sa talaw ko iso nakatahib. Duvo nga po na mapat magigison na katuguvang kabahingkangan pinayson id hongkod pondahyan namot PPS. Hintun paingukab upis uvang kalabakan id kalabakan. Miampay opadom tu deho na po nga tuhon na sukod om tu po vago dasanak. Diontok tu bungo da RTM i upisol upis katainan katundunan tuhon uvang tawaw Fatmawati Firman sa VIAVI inakagumpit nonwan dokit kabakasan sundi kema kagaganapan modop takanon om tinumon. Tumano da si Dono Kabo PPS no kamoy mantadi sang kasodop gisam katay mo kapayhan da tinan kwasa managuvang kasusan uvang kalabakan. Babay na diti bogisan kikwasa om agency di kagumpit masamanguhan kaumatan di nasusan poompus pengison id PPS kampay na sa kaday takanon om kaumatan timpunon. Isa hinominon upis kavo patimpon natutudan si Samungapod Piatus dahil ginantakan katutudan it estet lipang dua kinabatangan di minsasubab kaniyab. Tumanod hongkod paguhudan managuvang kalatya ko pisan bomba o mananampasis saba iso tinimungan po pinasikap kumina id kinizanon kinantakan kisinodo atus apat ngopod kilometer sangya nakatay mo pamahavan tababo di jam kahimo opdam tu min susuvab. Sangya nakaykot id kinizanon kinantakan kalajya mamisok tapoy pinapanaw minamaguno iso pahusungan panakaday kainfago. Maso po o kalajya ngavi panoyhian montok papatanto do iso kantakan kosikitan vago kantakan katutudan dino. Aiso na pujulan kiniapon do nakagumpit. Kiguna pavakaso na bogisan biotechnology do sabagi bogisan economy strategic papabu katundan timpu tanau saba. Nabawas ni Montili Pampalajalan Science Technology om Coin Voguvan Dato James Ratib babay na diti panaisukan biotechnology teknologi id saba manakaday kuma magisusuvay bogisan strategic. Kampay no pamuta naman kapahabusan ta kanon ontadonon marin kapaguhudan kinesanon pasayhi katundan asil kapahabusan sandad om kahidasan tuhun ginumuan. Panayzukan domay no diti nga no kabu no kaimpaw kapahabusan tayhan pambalajalan kuma inovasi katundan asil kapahabusan om pamagunan kapalakuan. Tutulus mamaguno pisakadasan, piyahatan

Tapnay ko nga fig valiti taho kapayhan sang hamin ino tay mo dagay. O miti kapayhan sang hamin kapaguhu nambit dagay mantadi Clarence Ilip do mantad kampung Tomis Lama Tamparuli. Papayho do minidupagun i Ilip Boliking di jam kopod taho nga pinong vahu minit do nga sedop di kanyab. Kaduhong nga pinong anom di tibuhan kong vahu doday ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no kaya dan diti do manudi papayho do sinakagon ikun kindingan om sinakagon saikong kundingan doy nabano po o mainsan ng tabinay walis om kinuvangan no gingavid ay sadu om id samok. Aw po din ay hansangin sa konatinan di tongotiyagak Ilip Boliking tumandad po do kay katandi ho sonto Pinoy ho. Moy do tayo nasan ka sa Diyos susugot ako. Kapayhan suang hamin kapaguhu nambit agay mantadi Clarence Ilip namantad kampung Tomis Lama Tamparuli. Papayho do minidupagun i Ilip Boliking di jam kapod taho nga panang vahu minit do nga sadop di kaniab ko duwa nga panang manom di tibuhan ka vahu dadoy ho id hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no kaya dahan diti do manuri papayho do sinakagon ikun kindingan om sinakagon saikong kundingan doy nabano po om insanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok. Aw pa din ay hansang yan husako na tinan di tangotiyagak Ilip Boliking tumandad po da kay katandi ho santo Pinoy ho. Kapayhan suang hamin kumaduvo nambit agay mantadi Lionel Damianus damantad kampung Pagansakan Pinampang. Papayho do minirupagun i Damianus Takong di jam kohimo duvong opod minit min susubab di konyab ko duvong opodom onom di tibuhan kovahu dadayho i kampung Pagansakan Pinampang. Mantad no kaya dan diti do manudi papayho do paganakan Takong Modinggal paganakan Gimboon do nabano po o mainsan ng tabinay walis om kinovangan no gingavi do idsadu om idsamok. Aw pa din ay hansang yan sa konatinan di tangotiyagak Damianus Takong tumandad po do kay katandi ho Sontob Pinoy ho. Moy do ta hinasan ka sa Diyos susugot ako. Kapayhan suang hamin kumaduvo nambit agay manta di Lionel Damianus damantad kampung Pagansakan Pinampang. Papayho do minidupagun i Damianus Takong di jam ko himo duvong opod minit min susubab di kanyab tadaw ko tahu ko duvong opodom onom di tibuhan ko vahu dadayho i kampung Pagansakan Pinampang. Mantad no kaya dan diti do manu di papayho do paganakan Takong Modinggal om paganakan Gimboon doy nampanopo om minsan nanto binay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok. Aw pa din ayhan sang yan sa konotinan di itong otiagak Damianus Takong tumandad po do kay katandi ho santo binay ho.

Kapayhan Suang Hamin Tovi, no? Tay ko kumatahul iti. Nambit agay manta di Prispinus Lumius do mantad Taman Kapayan Ridge. Papayho do minidupagun i Melvin Prispinus di jam kasisam apat ngopod minit do ngasodop di kasodop tadaw katahu ko duvang apadam anom di tibuhan kavahu na dayho Edward Palliative hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no ko yadan diti do manu di papayho do sinakagon Lumius, sinakagon Madiwa, om sinakagon Sazo doy nambanopo o minsan nang tabinay Walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok. Tuhaso ko natinan di tangotiyagak Melvin Prispinus do ontok tadaw suvab tadaw kahimo ko duvong apodong vahu di tibuhan ko vahu do jam ko apodong duvo tahungo pod minit do nga daw id kahabangan libagu papar. Moy do ta hinasan ka sa Diyos susugot ako. Kapayhan suang hamin kumotahu te katovi na diti. Nambit agay manta di Prispinus Lumius damantad Taman Kapayan Ridge. Papayho da minidupagun i Melvin Prispinus di jam kasizam apat ngopod minit do ngasadop di kaniab tadaw katahu ko duvang apadam onom do vuhan kavahu. Dadayho Edward Palliative hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do sinakagon Lumius, sinakagon Madiwa on sinakagon Sazo do idumbanopo o minsan ang tabinay Walis om kinuvangan no gingavi do idsadu om idsamok. Tuwas ako natinan di itong atiagak Melvin Prispinus do ontok tadaw suvab tadaw kohimo ko duvo nga padam vahu di tibuhan ka vahu da jam ko padam duvo toho nga pad minit do nga daw id kahabangan libagu papar. Ingka ka niti taho kapayhan do swang hamin.

Pason ko yadan mantadagay doy Saba VFM. Kasay ban bos kadasan kumado paganakan ino tong kisadan do songhun ikaw pusan di hodi. Hansan avakas ginabot mo guvang timpu ko yadan diti. Siyono mantadagay.

Ya, tapi kau ngapain nong toko hoso mantadi Sani Hassan Mudin ya ita na pergi na van au noti hombus. Dari itu mungkin besok ada keseimbangan atau kau di tim memohis atau kau di nava nga pagui dapat poni sudah hoso biar aku pahai itia tapi na ngapi dari pinapubuso da pason maza dari WhatsApp da Sabah VFM. Sundung patu da aiso popo hembus da pason nga tamoy mo na paisi hak da mga uvang da gay da iti id konti mitya mantadi Wilbur mantadi Vanson kopi vosian Wilbur i Floreta Kinajil i John Tati i Morius Morudim i Florence Boyjol misal baguti i Robert Joachim Sin ah makiano oh makiano makihun ni dah hozo Mr. Mark diti Mr. Mark J siyo tu aiso do aniti aiso do momihi hozo tada wai no kya halian number kiva kya Mr. Mark J mi Ellis Shelly Lim mantad manggatal i Red Devil i Joseph Potilu, Helen Yong, o makiki ng ngavi doy da Sabah VFM. Kapi po siya nung subab kumaday di azu katawadan. O mamason ngavi siya ho di tiyo. Kapi po siya nung subab tabi pibabasan ka. Bahom, kano mo mahi sa ginawa? Miyampay di tiyo so. Mantadi, Stephen Masil, hinumis no.

Yeah, tapi kong avita huhuso no ngurut ko di mabay no di mantadi kapag huwag mantadi Stephen Masil at ito suaw hinumis no on sinusu dati ito suaw kadi Jefferson Jeffrey Sipili kakalzo guminavo diaw kadi Vintalo Juti bay no mkinungot ako no huso mantadi Frandius Tindahal inupus di na Hoso manta di Jivili Josephine Lontuis gatango toko kopo season. Kasi imban boss kada saan ni Katwinasi aswa utumay mo.

Iya, tahu hoso joget no to ko di bay no di to ni kong avin no ikot winasi pintanto no pada matiu ko tiu aniti takod kyo na kinango do hoso joget di nako ni di bay no di aniti kivalati di minuhi nagimantad mantad tamo mantad body nakabahida tindalam dadi ko hi na po no do no do kupi ikaw no makinampay makinango do lidiw makinango do kasi yung bahan na to ko doon sa Babliti. Baha mo iti gatang na gata. Montok tadaw bay no, pinahabos ako tinanan pumunan gata saba. Montok tadaw bay no, tadaw kaapat ka duvang pram tu, ditibuhan ka vahu, duvang ibu, duvang pram anam. Iti gatang do puhut gata na po nga vahu linggit apat nga padam si zamsin sa kilogram. Puhut gata, vahu linggit apat nga padam si zamsin sa kilogram. Gata kapingan ni Auna Ub, grade ko iso, himolinggit o padam onom sin sa kilogram. Grade ka duwa na po, nga apat linggit tahong o padam apat sin sa kilogram. Kapingan ni Auna Ub, grade ko iso, himolinggit o padam onom sin sa kilogram. Grade ka duwa na po, nga apat linggit tahong o padam apat sin sa kilogram. Dari kantalan, grade ko iso, apat linggit sisam o padam iso sin sa kilogram. Grade ka duwa na po nga apat linggit sisam sin so kilogram. Kantalan, grade ko iso, apat linggit sisam nga padam iso sin sa kilogram. Grade ka duwa na po nga apat linggit sisam sin sa kilogram. May tiya sikalap na po nga sa linggit duwa nga pad sin sa kilogram. Sikalap, sa linggit duwa nga pad sin sa kilogram. Dadi itino o gatang do gata ipinahabos ko tinanan pamunan gata saba montok tadaw baino tadaw kaapat ko duvang padom tu ditibuhan ka bahu duvang ay but duvang padom onom dadi hansan do not hinasan tapnay nga pi mamutong gata kyo iba na dati do ina pupu to hide na daw umasam nga kiva do pipi akinizanon id pagunta ko riti do uminasam nagi nga agumu akinizanon i aw punakasam omnay ko tinasu o tadaw tadi kiva no lagi dati no napupu do omnay pamutung do gatak ya baha ma kanaw mamahi sa ginavo miyampay diti hozo manta di alga si Dion dongo suvab di ogingo ngingis kadi Pontius Alesius pangyan dadzo kadi Irene Tadius kasayimban boss kadasan naikot winasi aswaw tamay mo.

ya, pengandad zodiau kadi Irene Tadius di babay na dito. Kung habi, nagkapit ako na jam ko to, himang pa naman namin ito doon sa babay pag ko. Dali, tumayang ko dahil kasi yung bahan na ito ko riti. Matamay mo, ano po, tikid ta daw ko apat. Manta jam ko to, tohong pad minit doon sa babay. Gisom jam ko ba ko tohong pad minit doon sa babay. Nga, timpo, manta ko pa yung tutunan daw so nga vi kababago. Inatay mo riti, RTM nga. Aw po, natahinasan ko so nga vi, do manta, kakalpis ikay mandad, do so nga vi kababago. Ago do kaswang do do computer tadi I saw pa di hozo ka vago ko so in kau kau ni montok tara bai no kya anda don di sun banehan minggu tisa kiva baham itya pagoy do pon iso hozo itya ka paihan man ko kamoy do kaso van tavan montok tara bai no ko duvang pram tu di tivuhan ka vaho duvang ibo duvang pram onom. Ito na po ang manta ditya Met Malaysia, manta do hivang web do Met Malaysia. Do nga suvab na po nga umasamid pipiya kinisunon ka diti. Minso sadop, tongus, miyampay gonit, idpipiya kinisunon. Do nga sadop na po nga umasamid pipiya kinisunon ka. Aunayhan, idnumbo kinisunon nga, viritikyom nga, iho no. Manta ditya, Met Malaysia hiti. Itya hinasu, gontob hinasu otosi bo ko zona po do tadaubay no nga duvang tahu, duvang pram tahu di darja Celsius. Takavas na po ko zona tahu nga po da mapat darja Celsius. Dadi ho no, kapayhan kozvan tavan e nanu ko manta ditya hivang web do Met Malaysia teko kopisan Meteorology Malaysia. Dari kano bago mo mahi sa ginavo sunuday so kadi Melvin Onkino pagyoto pag ginavanto kadi Madeline Martin.